Kiriria wa kone ndageka mpeka muno makiria ndageka mirongo idatu na emwe kuma sieva ndoega dhai kumi siya kina aoku. Evukure yato ukoro tukiro liyo munde ni Samueli wa Kaire kana Samueli wa Kaire Murangosi mudhikiri wakwa wa ikumi kamuvali nituambiri ya kambere. Tuthi yeti oguo ginyagia kamuvali ili kamuguanja na ngai atumire sigo ino ukoro wa ageto na adhima. Na mwono makiria agetweka wega ndukathie farasani ngukora ngisokere vwanda ge kanini tuigwe sigo ino na ngai akina korwa agetweka wega ne njokere tienda ge kanini tu

Nwega, marito monte, mudhikiriwa kwa madhakani make, ndage kari isio. Ningienda, toro riesugo siya mudhanyo monte, kuma evuku ureta kwa Samueli wa Kairi. Murango, niusio mudhikiriwa kwa wekumi, nukumbeti kire tungo dhomire, tumivalito nini. Kuambili ya kambere, ginyagia mugwanja, maandiko marauga atelele. Vuva waka vinda kanini, na hashu mudhama kiwa amoni, ni wakuhire. Na muvese wake Hanuni agetueka mudhamaki vuva wake. Mudhamaki Daudi nake nwa ugire aterere. Nienwa nginya mbeki Hanuni muvese wanaashu maundumaro. Wataulia ithe ambikire. Na kogo Daudi nwa atumiri anjama. Madhie maka mukinyiri masaka ya make. Na rire makinyire kuvururi wa amoni. Atongoli ya amoni nimedhi mudhamaki aterere. Ure siri ati ni undu Daudi ne atumite anja mama oke magusaka ivie ne kwaratete agu muno. Na aliteguo amatumite goko mae adhigani matu yerietora na neguo matovote. Anuni ne wanyitire anja ma asia Daudi. Kena menji vya lelusia mweno mwe wa mundu wa mundu. Agisoka agetinia akana agetinithia ngosia uku makiuno ri kuthie nginyagia nthi akina mera atiriri thiei riria Daudi amenyire uvorocio ni watumanire matungwe ni undu andu ocio ni megusaka Anthony nyenge muno agisoka akimera mekarenjeriko nginyagia riria ndelusiao ikane nevaringi. Masoke, masoke. Kaunika muvali, kagatano. Nuko mbete kire, tuto ambetu kinye vau. Mudhikiri wakwa, mandiko marambe ilate. Nashu nu akwire. Nakua, nito odumaina andruku kana maina ka odumaina. Kona mudhamaki Daudi. Na muvese Hanuni, agiti weta kia mudhamaki. Nito odu kavindari ka mudhikiri wakwa. Mudhamaki yako muvese wake ni wa mbere niki watuikaga mudhamaki kana uri ake arathurite na kuguna ashu akwa Hanuni niki watuikira mudhamaki na Hanuni atuika mudhamaki Daudi ni watumanire masakaya kana agitumana agitumanja mama thimaga sakaithie Hanuni kana maga kumukinyeria masakaya make na kavina kana mathiere kwina kaundu geke kire. Arema taraka mudhamaki. Kana advice asa mudhamaki Hanuni. Mamwiri ya ndwaya matetu metwe. Neto ndu ati Daudi arai mwendu vavwa kumono. Nu ati matumeto ta adhigani. Mudhikiri wa kwa adhigani. Ni andu arema thie saka gutueri ya kundu. Na nikenda mamenye ule kundu kukuvana. Na kuguo advice asa mudhamaki Hanuni. Makimwira ati andwaya Daudi atumete. Mati ukita na wega. Ma ukita taadhi gani. Na nikenza mamenye weakness ya turari hao. Kana vururi yoyo. Na nikenza magatu yeka. Ago kono makima attack. Kana makima vura mbara. Na kogo mudhama kianuni tuwe lakwano amosile. Angeosa adhi gani yasio. Kana andwaya matu metuwa ni Daudi. Mna maia dhuri. Niko maandiko matu ilaga. Akina menji dhia nderu mweno mwe. Aki matigira mweno mwenderu. Usi wengi we mwenje. Aki soka aki osa nguosia wage tarura. Kuma westi. Kuthie nginyagia ndhi. Nigo mandiko matweraga. Na vendiria kiri ondosio. Mandiko maugaga. Adhulia sio ni meguira Anthony muno. Ondosio aina Anthony. Utiae ondo. Ati ungi adhidhiri aibu. Na kuku adhulia sio ni masono kire muno. Nigo mandiko matweraga. Nwa ati Daudi nwa tuye kire okoro akiuga matongwe. Tonduru matengi aso kire. Na goku mavana hogo mavana. Akiuga ni matongwe. Na magitongwa. Magiso kagitumana. Akiuga merwe. Matega aso ke musie. Meka renjeriko. Ginyegire ya ndelusiao. Ika meralingi. Bwana asifiwe. Mudhikiri wako mudhi ni mendaga tuwa liovoro agisonoko. Shame. Neto numa vindale mengi muno.
mimbi wana sonorua. Mavindali mengi munu wana sonoka. Wana gena Anthony. Kwa wana gena gesonoko. Neto anduwa mimbi maudumareofe tukirete. Wanakoro we musonoku. Neto anduwa ule mutulele wana weka. Nuwakoro nusono kete. Neto anduwa adhena wana lia. Nuwati niyo kete nguwele kaundumu zanyo mundi. Mudikiri wakwa. Nduma ediraga kila hako. Otuku kwa lekia gotuka. Nuwago kesaga. Gotena vinde kukatura na nduma. Na kuko gisono kwa kiu sono kete mudanyo mundi. Nienda nguwele gigaki nyamuiso. Aibu yowe neo mudanyo mundi. Neto nduwa idhwa maunduwana gerera. Aitha neto nduwa maundura vetukira kila hako geki. Kanoko roto kivetukira dhinu wa mutore waku. Neo kete ukwena ndaru neida ameralienke. Nusono kwa mundi. Nuwate rosyo kwe nodheri. Nuwakoro mundi kwe nanduma. Nuwate rosyo mundu ni marahagira. Mandi kwa mambira atirele. Ati ndaundi ya kimera ikara injeliko. Ginyagiri nende rusienyu ikamera. Niku wanani ata mudhikiri wakwa. Ati wanande rusienjua. Nuwasi ya merire rinke. Yee kwa ena gesonoko. Yee adhuliani magire aibu. Nuwate nuwa ya adhirire. Neto numudhikiri wakwa anande rusianenjua. Neimera kalenge. Neo ketambali liye mudo kira wako kio mundi. Ngwire vare waso no kere. Ngaya gago so kia vo. No votani. Vare waru merwe. Ngaya gago so kia vo no tora niye munene. Uravatara kumwe voka. Uravatara tu kumwe tekia. Uravatara kumwe tere nito nengayo taligana genoa. Nengayo tangire kandu wake masonoka. Kwe naruimba tu inagaruga tuela aterele. Ate wengaindo kare kenjo noka. Neto nuna samba muwatha niwe nao nugo samba. Neto nundora gambire tia ndo ni mufonoku. Ndora gambire tia ndo ni nguete ketie. Muwatha ni dukaleke dweka wago sonoka. Nime ndangu ira muthenyo mundi. Vare waso no kere. Ugaso kavo no vota ni monene. Vare waru merwe. Ugaso kavo no tora ni monene. Evo kengai mueterere. No muete kena ni kwera muthenyo munthi atige sono kogya kunige kinyeta mwiso ndura sono kalingi ndure gwo gwo ya lingi tondo kwina ngai urauka kwerekia gisonoko ni jokereti.